0: Sonic and ETT, and milk and a guest of Wimpy Church, Baba, and what to Samuel and Law, and the internet, and to the telephone number 080-6648-1455. Oh, what your Friday, you know? Get out your
1: body. Go for a lot of new okay or ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugbo mi laaro yi mo gbadua aye oni bogo re mole ta le ni to kokko sami loni eyin atomo yin aye oni bogo yin mole gbogbo nte ni ti mi laye ati nte ni ti ko mi loruko jesu aye oni bo mole gbogbo nte ni ti mi ati yi ti ko mi mama aye oni bo mole plan ti o ta ni fun yin loruko jesu koni wa si muse enikan to nsa mi ero to kokon ni fun yin loruko oluwa koni wa si muse plan ti a ni fun omo yin ti o ta ni fun tana fe po lekun lori omo plan ti a ni fun iyawo re fun oko re ti a ni lori re so ma sami baba mi yi danu loni mo gbadua loni gbogbo eni to ngbohun oluwa lenu mi iwe mi ma so Exodus ni chapter 15 igbode verse 9 e gbon to so ni o wi pe ota wi pe
2: emi o le pa
1: emi o ba
2: emi o pin kogun
1: ma pe kogun
2: a o te fe ku fe mi
1: a te fe ku fe mi lorun lara won
2: emi o fa ida mi
1: ma fa da yo
2: owo mi ni yo
1: pa owo mi ni o pa won run Matthew nkan mefa n lo ta fe se won plan re won ti block oju ona ba mo gbadua agbara lati koja nibi to le o ya ko bale o bayi Matthew bo plan ota to ota ba de plan o ti plan ni o in to fe se n lo so o maro ko nsa wada o n to fe se ala to la maro ko nsa wada o in to fe se le la la nso o bo ba mo tuma o ku owo re o Matthew ota wi pe ma gbo number 1 gbogbo eye ti ota nle pa nibi ti an ti nle pa re agbara lati koja nibi to le o ya ko bale o baye gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagbelu e ba ti solo kale ni apatere e ti tori oke e kan bere baba eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadua papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew
3: baba mi o
1: ti o ta ba nle pa eyan ale doju bole ni village wa baba kan be won pe ni baba mi de mi de omo re o wa se a mese to se baba mi de o wa nle mi de bi se nle bo baba yen wa so pe ka bo mu awa wa nrerin a ba mu baba yen wa n pariwo loruko Jesu mi de subu loruko Jesu mi de subu loruko Jesu mi de subu Matthew eh ti ma Jesu ngba na o mi o ti di Christiani nigba na o ijo yen mo kokko mo pe oruko yin lagbara o loru ese ki a ma n to ko mi de lese afi kabiawo afi wuwe ni mi de ba subu baba re kan bo mo be mi lati ijo yen baba n po mo yen ni mi de subu loruko Jesu mi de subu ota lo nle mi de bo ota wa nwa gbogbo ona bi o se subu eyin wo lo ta nle mo o ni ba o o ni subu fata ota wi pe emi o le pa number 2 oni ti mba le pa ma ba bo lo se mo ko nfe ba o da loju ni oni ma le pa ma se kini so o ma se gbogbo nkan lati ba bi ko ta lo fa ko le subu bi ko foko ko lese ko le subu bi ko yinbon si bi ko sasi o ni ma le pa ma de se kini o ma ba eni to olohun le o mo po no duro po to ni e ma wori ma se kini o ma ba mo gbadua gbogbo eni tin le pa re won o ne ba o. Oh my God, won ni ba o. Emi o le pa, emi o ba
2: wa
1: ma gba so ti segun na ni ko ti segun o ti so po mo se kini o iyan o so po ma win ni win ni ma de pin ikogun gbogbo eyin taye fe pin yin ni ikogun agbara lati koja nibi to le o ya ko bale aye re pa nka bibeli elek on gama pe fe ku fe ni o la te fe ku fe mi lorun en to wu mi ti mo fe se ma se kini o ma te fe ku fe mi lorun o da bi okunrin to fe rape omo bi o ti ro sai o le o gba o gbe subu o ni mo te fe ku fe mi lorun mo gbadua gbogbo iwo ti an le pa to fe mu o won a ne ba o pa nka bibeli elekarun o ni ti n ba wa ti te fe ku fe mi lorun tan ma wa gbe da jade ta ni n fi da wa o ma mi sami won a ne le oba wa ma gbele kefa o ni owo mi o wa pa won run gbogbo eni ti n we mi re laaro losan lale mo gbadua agbara lati koja won o ya ko bale ola re o koja o o bori won o bori won o bori won Matthew agbara lati koja ibi to le ma bere re e ja bere e pariwo oluwa agbara lati koja ibi to le ninu aye o ya wonu mi kengo ngadua re baba lati koja ibi to le ninu aye wonu mi wonu mi wonu mi wonu mi agbara lati koja ibi to le ninu aye wonu mi agbara lati koja ibi to le ninu aye wonu mi agbara mo fe koja mo fe koja Jesu oluwa wa Matthew ibi to le nbe laye e nba koja be laye pe lologo so ri to ba lowo se soja to ba ti sign o sign lati ye o gogo soja won sign lati ku fun orilede ti soja ba ti nlo sogun ko sign pe won return o sign pe won fe lo ku sogun. Are you getting me? E to ba wa lo to ba wa bo oni won wa pe ni hero ipo.

0: ni ma mu ke yo logun ke yo se kini o ko pada nti David the hero o ni wi pe o lo oju ogun pelu Goliath agbara yen tele lo igba to debe ija yen le sugba ko gba iseju meta ti ja fi pari ka awon ti o fe woran ja ma ti wole tan referee o ti blow whistle ija ti pari won ba ni bo won ni kilode won ni ti pari ja ijawo won ni ah o ni mo kanle loko ni o de sumo te lo polagbara ni mo de gi ori e ori ere eni kan on sami agbara lati koja ibi to le o ya ko bale o bayi Matthew an lo si ibi kan mo wa gbe moto mi yen lowo nbi ati nlo ero fo wa wa nle gbogbo ojo ona da lona adiyan ni agbadu lohun gbogbo moto park mo wa so fun driver mo ni so mo n to gbe lo mi n to gbe lo yi moto la san ko mo ni gba si gear to wa niwaju e te button yen o ba te mo ni kori button bi ti mo le gba yen Matthew moto yen se nse bayi o de nse bayi o de nse bayi inu temi nu lawo eyan patewo ibi ta mo oko o le gba ta mo oko n ri si agbara kan be lara moto yen o de rin ninu e o de koja sodi keji mo ni ko ma ride off irin ya tori pe moto ni lo oto sugbon ni agbara kan lati koja ibi to se kini o ibi to le ta lo n sami ibi to le wa laye o ma koja be oh my god o ma koja be tori e la fin pe o pe ko faye e fun Kristi o n lo le rin ni ibi to le Matthew eberu meta ninu ina san le koja to ba di laaro la won ma salaye ibi to le enikan sami agbara lati koja ibi to le o ya gbagbara yen bayi e ja gbale kan si e pariwo eyin omo mi e gbagbara lati koja ibi to le Matthew so pe eyin omo mi e gbagbara lati koja ibi to le oko mi iyawo mi koja ibi to le agbara lati koja nibi to le o ya wonu yawo mi wonu omo mi wonu mi lo den go ngadua ye
1: lati koja bi to le
0: Oya, Jesu Oluwa wa Matthew inu John chapter 5 ni verse 24 John chapter 5 verse 24 so ori keyin o to ku ninu okun ko to bo na mole inse nla ni o John chapter 5 verse 24
2: lo
0: o to mo wi fun yin to ba gba oro mi
2: to si
0: gba ti eni to ro mi gbo
2: o
0: ni iye ti ko ni pe
2: ko
0: ni wa ni idajo sugbon
2: o ti re iku
0: o wa si kini o ti agbara kan ti bale imidele to ba ti gba Jesu gege bi oluwa atoluwa lare agbara ka bale o iyen ni agbara lati koja lati nu iku sinu iye Matthew bi o ba sagbara yen be yan ba wo be yo tun pada eni kan sami agbara lati wonu iye o ya ko bale aye re o ri ti e se o ma koja o ma koja o ba di lola won ma fi awon marun han anti an debi to le sugbon ti an koja pelu agbara wo ni an fi koja to ba sami o ma koja o o sami o ma koja Matthew o fe lo si university o debi to le ko pass wa eke ko pass neko to le lo o mu jump ibi to le lodeun o se le kini ko le koja o se le keji ko le koja o se le keta o tun fail iye eru wa sori oke o de baba oro e ti sumi ko lo ko se carpenter mo ni carpenter na da oni sumi kana to wa pa oni ah e daddy mi ko carpenter o mo fe gbadua fun mi ni mo dawole lori o ya gba agbara o ibi to le lode ke se pe o mo we sugba agbara kan se kini o da duro mo gbadua gbogbo eyan e di ori yin mo mo ro oro ase ni bi kibi to wa agbara lati koja ibi to le laye o ya ko gba ni aye gbogbo eyan program to nlo lowo lawon branches wa o fe ke attend se ri laaro ojo Sunday o ma lagbara ni challenge amen se ri program to nlo lowo ni challenge every Sunday morning ago meje aro si agogo mewa abo a ti pari ati ko se ta mo church o ti lo sile se wa ri ni challenge yen isoru mo nwa every Friday se ri ni aro Thursday iyen ni wakati e mimimo iwo na wa ya na go ba pede o le mo ri wo ni aro ojo Monday gbogbo eni to fe ri mi emi o kin ko lori oke ori oke no mo wo ibe mo fi sile ibe mo ma nwa iwo na wa ya na dua lojo Monday mo gbadua ileri Olorun yo se fun I am be be daddy bo ni program wa ni jebode ijebode every Friday ni ago meje aro si agogo mewa awon aran si Olorun ti wa nbe ti an du odio lati sure fun ni CPTech ni Ijari CPTech bus stop ni Ijari bus stop te ba ti de be te ba ti de Ijari bus stop ni CPTech e ti ri sign board wa e ya sibe e lo ya na dua o koja o be lo ma ri Jesu Oluwa wa
3: amen.

0: apẹrẹ ti satani ma nlo lati monitor irin ajo e papa nigba ti aseyori ba nbo mo wi loruko jesu connection te ma nlo ta fi mo irin ajo re loni orun disconnect e
1: amen
0: ogun le baba re to ni ifoso opo pelu ogun bi se ti wahala fi mo nsele ni akoko ta ba fe gbe oga ti wa ja obo pada lasoko gbogbo agba to connect mo ogun bi se re lati le baba re loni orun disconnect won
1: amen
0: gbogbo ase to n ba orin irin ajo to da bi ogun alayanle tejo n wole tejo n jade nigba to olore ba de ta le odanu won promise e won dem fail e opolopo nkan ayo to e ko ran aye re lowo won pada da irin ajo yeru iwo ga wa dani kan joko pikini mo n fa na lati le na ti wa loruko jesu ti na orun disconnect won
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: kaye ko fun
1: amen
0: o ma ri mu
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: o de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oye pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality toluju a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu o ma ri anuba
1: amen
0: mo lo go ra jade
1: amen
0: ni ro ni friday bayi awon odo won ni ipade nla concert won ododun ni won ma se ah awon lori emi wa nbe oni ma ni agbara sa gbogbo eyin odo to ba wa nbadan e parapo pelu awon omo olorun oni ma le mo gbadura aye re ma dide
1: amen
0: ogo re ma jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: church wa labule egba awon na awon odo won ola ni won se ipade ti won retreat na ma se lago mesan lo ma bere gbogbo eyin odo e pade nbe loruko jesu e ma ri anuba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: ilu rawo e ku gbalejo oni lojo ta da ibo lati ma pade a pade ni cooperative building ye o wa ni waju primary health center ni lurawo consent ti o mo be olu nla ni e ja pade be laaro yi o ma ni agbara ta ba ti ku nbe ni ago mesan abo a nlo si okaka o ma ni agbara ijo ta ma lo nbe ni ile egbe awon olokada okomara ni okaka legbe ile ambassador debo adesina ibe lati mama sisin e gbo mi sa mo wu loruko jesu aye re dide
1: amen
0: aye re fun
1: amen
0: mo aye re fun
1: amen
0: adua lafo ne gba mo so fo pe awon itakun ti esu ma nlo to fun ma nfese mule ti ogun e ni fun ma nfese mule ti ijakule fun ma nfese mule ti egun fun ma nfese mule a fe darunu ni a gbodo gba ki satani ko je wa logun loruko jesu mo pase gbogbo igbeko tan fi o si ide te fi o si loruko jesu ide ye ja
1: amen
0: oni ide ye ja
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ma gbagbe mo ti so fun yin pe a ma lo igbale to ba gbo tele to wa ni ilu rawo abi okaka make sure pe o get igbale yen isada ko je jabe abi igbale to ti lo to ti gbo awon ti ni aye re lara eh awon to je pe won je kaye re o gbadun iwo na fe ja pada inu emi lo ti le ja to awon ti n ba wa jagun won yi se ara ati eje mo gbadura o ma bori ogun
1: amen
0: mo ni wa bori ogun
1: amen
0: to ba di so uru ne lagbara olorun ma wa ni his presence testimony city ni ijemo ni ikoyi village along Seun Ogere Road ni Babaloja bus stop ni Sagamu Abeokuta expressway Obafemi Owodeloku government ni Ogun state a ma wa nbe pẹlu awon iko Olorun to ba ta ti wa logere abi agbe yen jajo pade nbe awon omo Olorun wa lati gbogbo agbaye wa si pade lai ipago nla ni loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: oni ni pade yen pari ojo meta gbako ni awon iko Olorun ajo ma wa nbe na awon olorin la la la praise machine bishop ona ma wa nbe leni e tewo sini o ma ra anu gba
1: amen
0: adura lafo ni gba awon itakun ti se satani yi ma ro mo afesi se lori e se ri a ma adura ta bere yi a gba titi a fi de ipagon la ti a ma nse lososu ninu fu apele o eh igaudi masini ya ha ogun ikoko tin pon loju yen loruko jesus afawon tu papata
1: amen
0: mo la afawon tu
1: amen
0: awon gbongbo ti emi buburu yi to ma ro omo number 1 ni inu ita idile family story to ma pa fun yen to ma ngbo ara gbongbo ti satani ma nlo lati fi dimule ogun aye wa niyan itan to ti gbo pe nigba ti aba re logun gba ti e mama re wa logun kan igba ti kini kan enu won gbogbo story buruku yen awon ori kita ki to re mo wu bi gari iri sense ni won to ba gbadura ko bo iwo lo mo prayer point marun la fe gba prayer point yi o ma je ki irajo re ko ya o de ma ran lowo mo fe ko mura ko de gbadura ni iru ayajo ne to ba ni owo to le visitore anu ko mu dani abi ko mu phone dani tori pe iru bo o ma tele iru awon adura nla nla bayi loruko jesus mo ni wa ara anu gba
1: amen
0: now adura koko o na ni pe itan idile mi family story mi to sopo mo ogun to nja mi to de da aye mi duro oluwa o e dano sun lore oya adura
1: oruko jesus oruko jesus oruko jesus and mi o oro se jo ile ile mi o so mo fa aja le lo
0: wa o ma sha ya ha Number 2 iduna dura emi awon baba won iduna dura so ko ma sele iduna dura je ki so lebu ko le ye awon odo the ancestor spiritual transaction ile le yen tin ba bo se se transaction yen le won niyan emi be trade by butter won gbo ogo lowo e won fun ebe gigo awon ma je ya je dagba e gbo first ta gbo lana ki baba eyan ko de wa ni ile mere for 30 years ki omo na ti pe 22 years ninu yara kan soso na ki omo na to ra le ko de se foundation ko mo pari e lati bi odun mokanla oko to tun lo o tun wa nle mechanic for 8 years ko se kan kekere o o lati gbadura ni so pe agbara idunadura ile wa
1: agbara idunadura ile wa
0: eje jesus iye biye
1: Oya
0: ra mi para tomo tomo
1: Oya ra mi para tomo
0: Oya oya oya oya oya
1: Oruko Jesu Oruko Jesu Oruko Jesu Emi ni o
0: Aya ru ku ti lo ya aya sopo mo ma bo number 3 ninu oro ti baba ti iya re ma nso fun o ti won ma nko sile to ro pe nkan gidi ni was spoken by your father and your mother to the one ma ro pa itan la ni itan to da gbo mi sa ninu ibe ni ide wa ohun lo ma so fun pe baba un ko to di pe o ro mo bi iye odun bayi ni baba e na ko to ro mo bi iye odun bayi ni ele wa ti ni ti e oro buruku ni o so pe ogun to nja ni iran ti mo ti wa
1: ogun to nja ni iran ti mo ti wa
0: ogun to nja won ni iran ti mo ti jade
1: ogun to nja won ni iran ti mo ti jade
0: o gboro ja me
1: o gboro ja me
0: o ya o ya o ya adua
1: oruko jesus oruko jesus enemi mo
0: ma ya
1: oruko jesus
0: sa si abe pepe osa idile to ti mu eje abe pepe osa to ti mu iru eje wo lo mo to ta sori pepe osa to wa leyin the altars where blood was shed oni iru eje ni awon pepe mo nbere so pe iwo pepe ile

0: kaabo pada latoju oja ikani splash 10 over proper fefe ile fun bara fele le nle bana ta lo ta o tanjo pe ni gbodo voice out teyin ba se ndara po mo welewo 1500 ni bi gibi ka kiri agba nla aye elo kan ni ba ni do re facebook ikani ti splash 10 over proper fefe lori tiktok at top striker 100 lori jakemo fan family awa nbe to pon le roko soru ola le wo pila e wo awon ayanana won ni oluko ni ko ti manchester city oluko ni enso maresca o na ni most lucky coach and most lucky coach en ta ba nso ni pa pe oluko ni kora anugba ora anugba pelu bo se ri ise seri se man city gba o e ma je oya yin lenu po na ni o je oluko ni ti won oko gba se lowo re ah won ni kilo de won ni mistake to se ni pe kilo de to fi allow James Trafford lati fi ko yi le e gbo se be ni ori agurede wo yi ogbe ni sikiru ayin de oju etere ti gbogbo eyan mo si awon sikiru o adara bi ode omu sikiru adara bi ode omu
1: akudede wo ya tokun akudede wo gbugbe eyan ara le aka won ti wa ota ni won ni do pe lai lai
0: baka na ogbeni Wasiu Madugo alase ati oludari CEO ero Wasiu ni ka kiri agbanla aye lo ti wa bayi be ba lo sori ero ayelujara kini social media andu yen no
1: ruko temi ni Abdul Wasi Muhammadu Yusuf akorede wa ba klapa mo kenzi wa ka kan pe laye pe akuse lataro albaraka to polo fi se nkan ko le nijiro ni jo baje akumura jima opo jima la se loke pe
0: ki la pe social media media andu yen
1: ka ma be to bo
0: ne o kore okay ati gba to ti dolowo ni iga re ti po e ba wa ta pina ola re ri báwa ta ti gbogbo bí ọ̀nà ọ̀la rẹ ṣe yá kẹ́kẹ́
1: rí ọ̀nà ọ̀la ìbò ń bẹ o kí ló rí kí lè rí sọ̀rọ̀ ya bí mi.
0: Iṣẹ́ tuntun tó jáde
1: ìtẹ́ pilà ilẹ̀mí ti sọ lórí kí lè rí sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ni iṣẹ́ mi ìtẹ́ bá tó wá ń pè mí o mọ̀
0: ẹ̀rọ Wasiu
1: ẹ̀yìn lẹ́mọ̀ bí tẹ́sán rí
0: tí o ti ń gbowó àti distributor sọ́wọ́
1: ẹ̀ ń pè wọ́n mọ̀ sọ́sọ́dọ̀ tí yín ẹyin sani pele ọrọ ebẹyin lolori
0: awa pele ọla fun agbọju
1: ebẹyin lolori
0: afunimọwo bẹla wa afunimọ screenshot
1: o dẹmi wa sọ fun yẹn pe ẹ wo ile ẹ wo bẹ
0: bọ lati ẹbẹ ma yẹ eyan to ti gbowo lọ rẹ bayi ni
1: alẹ yẹn ma gba yoku ẹ bá ti ẹ mọ yun ẹyẹ bẹrẹ si ma gba yoku
0: yọ dapọ mara
1: mo ti sọ la fẹfẹ ẹyẹ ma gba ogbẹ mo yọnda rẹ yin ni ẹyin lolori
0: ẹyin ẹ ti wọn ba wa design kini kato yin won fe tekini yen to sikiru lo ma se sticker e ni maboya won ti ri o pe lati bo soro
1: ati soro lori e
0: boya won do nabdak number ni won do de ni bi ti ara ikete fe lo yen gangan se ngbo en to ba se kini ike yen o ni pe Wasiu yen pe bó ni kóhun sì kàn mo ní hú mẹ́ta ló máa wà lẹ́yìn a jẹ́ Wasiu sori wọn á fagùn
1: atọ́kọ̀ kí n mọ́ra
0: ó máa jẹ́ ẹ̀rọ Wasiu
1: kí n mọ́ra gbé àrègà tí ì sanwó gan
0: gbogbo ẹ̀yìn jẹ́ ìdájọ́ ní ìbára wa pátápátá ní gbogbo àgbára yìí
1: kí n mọ́ra tí ì sanwó
0: eléyìí àbá ní hú mẹ́ta kìí ṣe ti fẹ́ẹ̀kì ni o Wasiu tí ọba ní hú mẹ́ta tó wà gbé hú méjì ló ní abẹyọka bí tó ju mẹta lọ fẹẹkì ni o mẹta lọ wà lẹyìn rẹ echi dẹ wà ń bẹ Wasiu Siu kìí ṣe ṣú o kìí ṣe ti ronaldo bọ ọfẹ farapẹ Wasiu no n tẹ ẹkọ yìí ọlọ o fẹẹkì lélẹ tẹ ẹkọ yìí o ẹrọ Wasiu WASHIUUU ẹtọ náà tí wọn fẹẹ ṣe kìnìyàn náà ni wọn sọ
2: triple u ni
0: ló wà ń bẹ
2: a dẹ ní fi àmì sí a ní fi àmì orí ọrọ a ní fi sí
0: kò sami kankan bẹ tẹ bá rè ntọ lami
2: tẹ bá ti rè tó lami
0: fake
2: ti mọ pé fake ni Wasiu
0: sori rẹ dálọkọ kiri yìí ẹnìkan gẹ́tì ẹ tesco mr tesco ẹ̀rọ Wasiu gẹ́tì ẹ bẹ́yẹn.
1: lọtẹ
0: bo se jẹnu ọwọ wala egbo won ni olukọ ni ti won ko gbase lọwọ rẹ pe ko mo ya opolopo lenu pe olukọ ni ko ma sire oni won ko gbase lọwọ rẹ ninu dije EPL ni sai sẹyin na farama be
1: emi o farama
0: e ri pọjọ be
1: bo sẹyin ta so ko jọ be nkan to jọ be wa nbe ninu oro bo owo re lo e wa owo re lo aya pa soro yin na se riru se bi se
0: kawo se kaya kaya
1: e se tan legendary coach ba ti file en ba ti kokko tewo gba ko le fifo kan ba le se
0: ninu ila yi lo
1: ila yi lo ni o ti se bo ton ba fe ran yan lowo to ti bere ni result result yin ba ti ada to nti won reti bo fa pere sin EPL ti fe bere sin ninu match bi mewa to wa le bori bi meje total me meji ti o padanu je yo kan lo won ma ba fo mi lo
0: okay
1: won ni reti pe o gboro bori mewa even I le ko ba ti ma fi bi ami bi mefa lead em time e won le ma ba fo mi lo bo to wa lo di pe o gba fi gagbaga mewa won ti padanu bi merin ninu mewa o le ma gba ile kedogo ti won mu wili lo ise to ran ru an pe gbadu la ba fi le bi bi gba ti ya ba so pe aso ti epin ba bole ni
0: oku ba
1: ben ti o wo so iru e gele ni itori akoko na awon ololufe Man City lo lo ka kire agba laye iru esi ti mi pe Guardiola ma fun won jo ni ni won ma riti tori won ti to igbadun wo won fe pada sinu ila ilu mo e kan ti n gba bo pelu o ti di pe awon ololufe Man City ti di pe opolopo go ti eni wo bo won so pe ke la
0: gba
1: emilu lana won so okan ti n bale ifokan male ti dis no kan so tan kan ba gbe ila ilu de en to de wa fa gburo re na ni pe te ba wo community shield ti won kan jiya meta sodo en lo fa n toro ti ti wa yi so e ki ji ni pe o n fura re league to fe bere first match e must win pressure ti wa lori ti already na ko so pata fe dasi pressure ti wa lori tori gbogbo fi gbagbaga ta wa de won se en to fe gbagba fi gbagbaga ra ko ko da pe Bournemouth ni Bournemouth siri ta soro karanjagban inu EPL even gba Guardiola wa nbe gan ko rorun so kan ta so pe ohun to se de so lapodo temi o to ba tin ni result ti result ni o worst be ya ni gbogbo tan ru nu pe ohun yo tete lo yo tete lo o le ma lo to ba tin ni result bo kan ma reti iru league ti Guardiola ngba lodo re laarin bi sa bi meji
0: okay
1: o sumo so lapodo temi ko sin ti o le se re to bo to ba ye ko ba ni result gidi o le ma lo to ti o fe dupin sa
0: all right
2: lapodo temi mi ro pe awon ton so be awon gan wa lara awon ti won fe ma ko girigiri bo iru oluko ni ta ba wo asiko ile ti oluko ni fi sele ki se asiko ile to je yi pe eni to gba se lowo eni mi daily o le o ye ki prayer wa lori e ki se igba ti Pep Guardiola to gan hot igba to fi sele igba to ti di pe nkan ti o tin yiwo lo na fi se sile at least last season to lanfani lati lo ninu DJ EPL ko gba league so o ye ki ko ye ki lai lo wa lori oluko ni yi so sugbon kan kan temi kan wo pelu oluko ni ni pe ti awon to fun ni ise ba le fun laye kan fun ni standard iru e ti won fun oluko ni Pep Guardiola season to na de season yen na ko lo gba league she 216 abi 215
1: second season
2: so mo ro pe ko ti si aburu ninu ki won fun ni standard ti won fun looto oluko ni Pep Guardiola ti make standard yin already nti mo gbianju lati so ni pe bon se man da gbogbo nkan da bo se ni se nigba to gbase to se gbase iko Manchester City ti won ba je ki eleyi na ni se ibe o sumo ko fun won ni result to da o le ma fun won ni nkan ti oluko ni Pep Guardiola to fun won sugbon o sumo ko na fun won ni result to da ta ba de wo emi oro po ma ni issue ta ba wo iko to fun ni se e ja wo ba ka wo history won bawo la won se ma gbase lowo oluko ni
0: awon ma ni
2: suru to ba ye pe won ki n je en to ni suru ni a ma ri ninu ati ma se bo won so emi o ri prayer kankan ele o ki n se ko Chelsea ko kin se ko bi ko Liverpool awon ele I'm very sure pe won ma fun ni time so ton ba de ti fi le fun yan time at least to sumo iru kan ti
0: se pe ko ni rin ise
2: kin se pe ko ni rin ise wa sugbon kan to wa ninu DJ EPL lowo lowo ba even though gbogbo awon ton se so pe kwasna bi igba ton se deru ru kwasna ni ti league le gesi o ba ti ma wo bi december eyin o ti le so pe iko bayi o daju pe yo wa ni 1-4 so lapo do ti temi emi ro yi pe ton ba fun ni time o ma deliver emi ori gege bi olukoni to je pe wa tete gba se

0: E kaabo pada o.
1: Yes so.
0: Iroyin gbankogbi na lo se nte sowo waju ikanni omoluabi. Splash 105.5 FM. Ile funfun bala ofelele nilu ti Ibadan
1: ni.
0: E wa ja lo sekata awon ajo ile to gbogun ti fi finish owo eru nile yi. E ta mo si ajo ti Naptip. Won ni jeje mo pe ise sise po pelu ile ise ile tori se eto lera ni ipile Rivers. O na ni e mo ti awon lewo san labode bi meta kan pa o. Le ti ni awon lewo san labode yi. Nje nje mo yin eyan wa. Pe ni se ni an lo awon lewo san wo gege bi lewo san. Eleyi ti won ti se titarira awon omo tutu jojolo. Awon ajo na nigba ti won mo selaye bi oro ise ohun bo se lo. Won ni jeje mo wi pe iwo na ponbele o na ni ti awon lewo san meteta ohun bode o. Le to je pe ona ti o bo fi mu ni an gba gbe awon omo lomo e ti an ba ti bi ni lewo san na ti won o si gbe lo si fun elomi won tesiwaju o pe jeje mo wi pe karakata omo tuntun won mo nse iyun ni ni lewo san labode ta so nipa re yi o won ni bo ti le je pe lewo san akoko ile ti an ti fi atagada godo ti pa bayi o na ni eni to ni lewo san hun ha ezo ti an fi ke eleyun o na ni pe bi an ba ti bi ma jojolo lodo ti e won wa lo re pe awon eyan kan wa lati ta leyi ti won o gbe aje le omo na lori won ta omo na ni je be won tesiwaju na awon oro ile ti an gbe kale bi enikan ile to je pe gbaju gbajo loro ni e ti an ni o jo omo ile de Liberia sugbon ile Belgium lo fi se bugbe sadede lo gbori wole so ile de wa Nigeria o ti o si si apere boya o loyun abi o sese n wa oyun ni won ni bo ti gbori wole bayi nje je mo pe laarin osu kan pere omo meta o na ni won ti ta fun omo ile de Liberia sugbon se to fi le Belgium se bugbe to gbori wole wa so ile de wa Nigeria ajo Naptip wa se lalaye o pe nje je mo pe omo meteta ta nso nipa re ti an ti ta akojopo owo ti an ta awon omo ohun o na lo je milionu metala o le bele nja marun iyen 13.5 million naira o mo wa gaba yo la isa tarodo la isa die la isa ewure o na ni won gbaje le awon omo lomo ti an si nta won bayi o da o iwe iroyin the nation lo gbe loni gbanko gbe lo da lori tabili ti wa
1: to e je ka pada wale nipinle oyo wa ni ayin o won ni awon kan ti o ti si eni to se idamo won na ni won ti se be o ti won ran okunrin kan eni odun meji din ni adota lo si orun osan gangan o won ni okunrin na ni won poruko re ni Peter Baba Danasin won ni nigbati o rinrin ajo atohun ati aya re ni o ni opopona kan to je wipe igbosuru wa nbe ni agbegbe ti won pe ni igbojaye ni ipinle oyo won ni keke bi won se ri gbajo na ni wipe ni ojobo na ni iroyin yi jade sita sugbon isele ohun na lo ti waye ni ojo isegun ni nkan bi ago merin irole nigbati ologbe yi ati aya re ti won ririn ajo lati ilu won eleyi abi ile won eleyi ton lo wa ni abule budo seweje eleyi ton lo wa ni ipinle oyo na won ni enikan ti mo nko nipa awon isele igbesumo mi ati iwa odaran mi soju ero ayelujara zagazola makama ohun naa lo si so ekunrere isele yi si oju ewe re loju opo exo ibe lo ti n je ko di mimo wipe sadede abi lojiji ni awon eni bi yi ni won se jade lati inu igbo ti won si kolu awon lokolaya ye makama tun soro siwaju wipe koda bakan naa ni eyan kan to je olopa o je ko di mimo wipe nse ni awon odaran ye ni won sa okunrin naa pelu ada nigba ti iyawo re gbiyanju tohun si sa mo won lowo makama tun soro siwaju o ni wipe awon meji ni awon ti won se ikolu yi o ti won si jade lojiji lati inu igbo ohun ko to di wipe won sa okunrin naa pa o won ni iyawo re nko o won ni ohun ti ori koyo naa lo si sa lo pada si ilu won ni sugbon oko re Danasin won ni o fara gba ori oniruru adalara eleyi to si je wipe ko mori bo won ni ibi ti won ti kolu awon ara lokolaya yi ohun naa ni o ma dagbere si o won ni ibe gangan ni emi re ti bo won ni te gba ti won si lo sibe lati lo gbe oku re won ni oniruru ogbe ada ohun naa ni won ba nara okunrin yo makama o tun soro siwaju wipe iko awon olopa eleyi ti won lo sibe na ni won si sawari ara re ti won si gbe lo si ile igboku si nigba ti won kan se ni ti se agbenuso fun le se olopa ipinle oyo olayinka ayanlade olohun na fi di isele ohun mule o lasiko ti won ba soro lori ero ibare ni soro kolon eledumare ko ma so wa
0: ami
1: lowo awon ti a mo tin so ni
0: o
1: ma dabubu wa
0: ami o
1: to ran lo dina deni abi
0: eni eleni
1: gba wa
0: o da to ba ri be wa ja lo si ipinle ekiti tori pe ile ise olopa ile ti nbe ni ipinle ekiti lojobo thursday o na ni a mo ti gba awon olujejo marun kan won ti gba won pa ko lo ile ejo magistrate ile to njoko nilu ado ekiti o nje kini ti won se won ni esu ti e fi nkan won o na ni pe gbogi oloro ti e ti fofide lo le ni won nigeria pe kegun re omo se mo o la won eleyi ko sakata won awon mararun ohun le ti atiri omo to sope yemi eni odun mokandi ni ogbon folorun so emmanuel eni odun mejide ni ogbon lamidi alaba eni odun mejile ni ogoji sani ojo eni odun mejide ni ogoji ati baba to di abimbola eni odun merinde ni ogbon won ni awon marun ta peke loko won yi o na ni won mo njejo lowo lowo bayi o lori nini egbogi oloro lakata won eja lo sakata eni ti se agbefoba ile to moju won ba ile ejo yen inspector elijah adejare nigba to won mo so won waju onidajo nti e oni oluwa mi my lord awon mararun yi ni ojo 12 osu kejo odun 2026 sa wa nu e ni deede agogo mejo owuro ni ilu ado ekiti ni e mo ba lakata won o won ni adiba kan ba kan won di bayan bayan egbogi oloro ni won tesiwaju nu awon ile ti gbe kale pe oluwa mi se ri gbogbo won patapata be tin wo won yi fun ara won ni lo re fowo pa ida ofin loju o ida to nkoro oju eni si awon ewa ele to ni se pelu fifofin di awon egbogi oloro kan e ti ati fofide lo le de wa nigeria o ni ofin ta nso nipa re yi odun 2004 ni won se agbe kale re o wa ro ile ejo ohun o pe eda ko eda bo oluwa won o e je ki e sun igbejo e siwaju die na ohun le lanfani ati lo re wo bi ejo ohun se ri gan ko si mu awon eleri gbogbo e ti won mo si oro ti nbe le yi wa ni awon mararun nigba ti adajo ile ejo ohun yen onidajo adedayo awe e to koju si won pe e na le ti fe ti ara yin gbo won o e je bi

0: evening, gentlemen of the press, ladies and gentlemen. My dear wife, the first lady, Yalakara.
1: Are we extravaganza?
2: Magicians, what's more now? Boomba!
3: Akati agbori ilenu tiwa o somori tewe ka.
4: Ise logun ise side 2. Are Dr. Sikiru Ayinde Barista Ololade. Sikiru Ayinde Balogun. Adi tuye diye na la fi mo lo le je lenke je lenke. Hey, che che che re. Kini kante yon le gbagbe laye yin. Isele kanto shele. Obirin kan to ri pe mo fe gba onje ni bi pati to wa na ka si mi pe won ti bodai ti jeun lekan bodai ti jeun lekan mi le gbagbe lai lai ki lo sere seyin ni pati te le gbagbe lai lai mo.

ibi ti ikọ Arsenal ibi ti won fi igbele won si won si iyen ni saa to koja lo ibi ti won fi igbele won yen si ni saa to koja lo ibe na ni won tun ti re iyen ni ibere saa yi tori pe won lanfani lati fi aje iko ti Coventry City pelu ami ayo meta sodo iyen ba ba nso nipa idije ti EPL nile gese ele to gbina ya loni meta sodo lo ba pade olukọ ni Frank Lampard omo mara bi goli to lojo re ni aku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbọ mi yen ni tibuto ro orilede wa Nigeria bakan na ka ma kira wa ku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbọ mi yen kaakiri agba nla aye ikoni Splash FM 105.5 ile funfun bala felele nle ibadan afin oba muritala adebayo akode MFR ekerin niyan olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afin yen re ile itawa ti gbe ngbo nsi afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan le to iyen eroyin re daraya ile eto ma ndun ti gbogbo ma kan si lojojumo yen tori pa ati muta ro wa muto san wa ta sale leleyi on gan la se pe ni idan gangan loruko lootu eto yi otun ba baba tunde omo lawu Alex Ferguson ya gunta so lu okunrin ogun bakana Shola re o di mega child alaye lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti ta sale be se ngbo mi nko anfani nbe lati wo wa lori ikanni bani dore ti Facebook e darapo ma won ti wa nbe yen iyen lapa be yen loni so si be se ngbo wa e tun ma lanfani lati ma ri wa woni so si life and direct loloyinbo npe bi nkan se je niyan Sikiru Ayinde oju itere loruko tite mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papapa ka sosowo waju abon ka to ma lo *347**1004*1#*347**1004*1# abi ke gba oju opo ti aye lukara wole iyen www.cashier.ng www.cashier.ng etun lanfani lati babe yen wole amo short code ti mo pe fun yin o lanfani lati ma lo loni werere nserere e ma wa gbagbe wipe ba ba so nipa promo yen iyen play 3 get 30 ticket be ba ta meta yen lekan na yin le to je 1500 be ba ta meta yen lekan na ogbon ticket le lanfani lati ni o ti ye yin ogbon ticket le lanfani lati ni e ba ba so nipa promo ti ka se yen fe ni to ba ta meta lekan na lo lanfani lati wa fun wa imagine ko ni ticket meta ototo ko kan play ko wa fini 30 tickets eri pe o lo fa gan mo ni o lo fa gan ni o bakan na e ma gbagbe pe ba ba nso nipa cashport ayajo to ni bayi iyen ni gbogbo ojo e ti Friday o ni cashport ma n gbori wole yato si daily payment awon eyan gba lojojumo yen yato si daily payment yen Friday em pa ba bari re em ba tun wa activate e le ni to tun play ni ru asiko bayi to de tin play ball lati ojo Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday to tun wa lo play bi ru asiko yi lasale yi o activate e niyan anfani re o gbe na ru tori pe gbogbo awon to tin play lati ibere ose gbogbo won na na lanfani lati kopa iyen ni bi ti cashport iru ti tasale lataro lawon eyan tin gba owo yen oni 250 on 500 bawo eyan se ntewo gba niyan lale yi na awon eyan tun gba nkan won tun ma gba nkan *347*1004**1# jackpot yen won a tun pin ma tun gba won ti wa dibe lasale ti ni enikan tun a tun gbe ka jackpot lo iyen ni asale okay e wa je nkokọ gba rin gbogbo orilede wa Nigeria wole mo nbo wa yikoto mo si nbo wa yikoto basiko ba ti to won o yikoto e je ngba rin gbogbo orilede wa Nigeria wole again again
tin ba so pe again e ti mo ru oluko ni ti mo nso o tun ti tewo gbase o tun ti tewo gbase bo se mo tewo gba customer NFF ni iyen Nigeria Football Federation iyen ajo ile to nse kokari ball alafese gba ni ti butoro orile ede wa Nigeria client won yen customer won yen o tun ti gbori wole eni ta ni o ye ma guess okay e ma guess oluko ni yen o tun ti gbori wole o tun ti gbase oluko ni wo gangan ni mo nso nipa e okay mo nbo mo nbo lapa abe yen oluko o ma nwa stamp te ba ngbo standby coach o mo le fugun egbari pe oluko ni bi nkan kan ba ti yegere bayi o ni won nawo ke o ni won nawo gan oluko ni e kan guess oluko ni to le jena bi nkan ba ti yegere bayi o ni won o ti sise ninu DJ League ajo je ile wa na re o ti ka won kokan sudiri ama ajo ti NFF gangan ajo ile to nse kokari ball alafese gba lorile ede wa Nigeria won o le mo pe e kan guess na pe oluko mo nbo e ma ba bready yen lona on din eyin yen lowo idije abala keji ti league agba oje ile wa iyen ba ba so nipa Nigeria National League NNL yo gbina ya gege be se mo pe ojo keji dilogun yen ninu osu ke jo ninu odun ta wa yi ninu osu ta wa yi o ni idije league agba oje ile wa gangan baba nso nipa Nigeria Premier Football League NPFL ungaga lu won gbina ya ama baba nso nipa league abala keji NNL Nigeria National League iyen o gbina ya iyen ni ojo kokan lilogbon ninu osu kewa October 31st ojo Saturday lo bo si o ni idije ti league abala keji orilede wa Nigeria ni o ma lanfani lati bina ya ti o ma bere iyen ba ba nso nipa kick off star ma ti won o fi kede o iyen ba ba nso nipa laarin ko ti Atland FC ati ko ti Crown FC to gbomoso Atland FC ni o kokko mo lanfani lati gba Crown FC iyen lalejo iyen ni October 31st bo ba wa tin di November to ba ti wa di November awon March yoku o mo lanfani lati bere lati ba de 1 lo yo mo lanfani lati bere bi nkan se je niyan o ya oluko ni ti mo nso nipa eyen iko ti ajo ti NFF ajo ile to nse kokari ball alafese gba ni ti butoro orile ede wa Nigeria won ti ranse pe iyen pe ko wa ma soju ko ma je eni ti o ti e kokko mule lowo na iyen fun iko agba oje lobirin torile ede wa Nigeria won ni ko wa je fidi e na iyen fun iko ti super falcons tori pe baba nso nipa idije ti olympic ile ti o mo lanfani lati waye won sa mo prepare won mo prepare iyen baba nso nipa kumesi oyo bo sinu idije ye olympic qualifier ti o mo lanfani lati waye bayi oluko ni ladan boso oluko ni won mo sare pe papa julo baba nso nipa iko ti oje wewe ile ti ojo ori won be labe ogun odun under 20 ladan boso o gbase yen jujuju ama ni bayi oni o ma je oluko ni fun awon iko ti super falcons yen ko agba oje lobirin torilede wa Nigeria papa julo fun qualifiers ile to ku iyen fun idije ti olympic iyen baba nso nipa Los Angeles 2028 bi nkan se je niyan iyen lapa abe yen bakan na ma gbagbe pe oluko ni Eric Che oni o ma je fun ti
olùkọ́ ti olympic ti tàwọn ọkùnrin ìyẹn kọ tí ọjọ́ orí wọn bẹ lábẹ́ ọdún mẹ́tàlélógún yẹn under 23 team olùkọ́ni fún ikọ̀ ti super eagle òní ò mọ̀ jẹ́ olùkọ́ni ìyẹn fún ti bẹ̀ yẹn bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn bá a bá sọ nípa àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó láǹfààní láti wáyé lénìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe já yín ikọ̀ ti arsenal nínú ìdíje ti epl wọ́n ti ṣíde o ibi tí wọ́n fi ìgbéléwọ̀n wọn kọ́ ní sáà tó kọjá lọ ibẹ̀ náà wọ́n tún ti mú àmì ayò mẹ́ta sódo ó ní wọ́n fi fìyà jẹ ikọ̀ ti coventry city ìyẹn ní àṣálẹ̀ tèní mẹ́ta sódo ló láǹfààní láti bádé lọ́la ìdíje líìgì tilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ó máa láǹfààní láti máa tẹ̀sọ́wọ́ iwájú ìdíje líìgì ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì yóò máa tẹ̀sọ́wọ́ iwájú lọ́la

0: ekigbe ni baba mi mo dupe lowo re mo dupe fun ikan ojokan anu mo dupe fun ikan ojokan ore mo dupe ninu awon ti oni pari irin ajo aye won si ofo mo dupe po ka mi mo o se o jesu omo olorun mo dupe lowo e fun ore nla to se fun mi o se o se o se o se o se gan gbogbo eyan omo olorun ki emi mi mo ko gba ope wa loruko jesu egbon eyin olufe nibi te dobale si bi te kunle si mo fe ke se nkan kan wa kigbe baba se weekend fe mi na emi awon woli jo fi agbara nla se weekend fun mi ninu ipa atagbara nla re in the name of Jesus Christ so gbogbo le wo ba ti se be wa yi ka otun ko yi ka o si jesu oluwa wa mo fe ke eyan omo olorun ko dide nle ni gbogbo bi ti e ba ti n gbo mi eyin olufe Sunday o kejegbe ojo Sunday la pari oli communion service ko komo gbogbo eyan e dide nbi te ba wa na owo e mejeji soke wa ke pe baba alujanu ofo lara mi emi ofo lara mi gboro oluwa ina ti o jade odekunle epafra o ni pofo laye loruko jesu epafra omo titi layo o ni pofo gbogbo omo to jade lara mi won ni mofo laye ini mo ofo in the name of Jesus esa se ri nti won pe ni ofo oni mo ranse si ofo bi ofo ba seyan in ti ofo mo sana o ni pe in mo wo na be yo se pari e sofo ni e ri nto sele si Naomi omo meji atoko awon ni adanu o pofo awon meteta awon ofo re ja ofo e se won so ko le ba pari e sofo na ni e gbadua adua meji ni to ba ti ni eyin ofo jade lara mi in to nso ni pe atofo atofo omo ya ni won e ke iwo emi ofo gboro oluwa loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le odekunle oni mofo in the name of Jesus jesu oluwa wa are you praying ma ni e lo sagbogbo joko e ja se bayi ma e je nkoko gbe eje nkoko gbe oro tawon baba iso eje ngba testimony bi meji si meta olufe oni lojo friday bibeli ni olododo ngbadua le saju ojo ibi and sunday tin boy na lo ni communion pogo se nje ti olohun engineer eje si di right ka mu awon oro bi meji si meta ka gba lojo awon meji si meta ni testimony kin to wa wonu oro ti mo n ba bo lana ni rabaji gan
1: oruko temi ni duro dola ayodeji nice mo wa lati ondo ni oko ilu wa
2: ah ondo le ti wa bi
1: o re ti olorun se fun mi 2023 ni mo join ni comfort life mission mo si dupe lowo olorun gbese ati ekun lo le mi de bi lako
2: gbese ate ekun nawo bayi loluwa wi on fa gbese bo ba mu holy communion yo pare mi sit down mo dide
1: gbese yi won ko gbogbo irinse mi patapata awon ti mo je lowo won ko lo olomu mi sa lo sinu gbo yen ko si service ko si anything nibe ki se pe boya won le pe mi emi
2: okay yin gan sa lo nu be ni ki won mo ba ri yin
1: be ni o
2: elo gbese on gan
1: daddy o lo si 1 million
2: we se 1 million le je e ba kuku wo gbo lo aji wo gbo
1: be ni o sugbon gba ti mo gbo ipe yi olorun tun aye mi se Olorun yi igba mi pada looto ori radio mo ti gbo awon mama na so ro ngba yen nikan gift

0: iyawo baba mi be se fe ni pade daddy kan customer temi na kan ma fe ni pade mi kan wa ba mi raja o mo fe lo si
1: erin lagbara mo rin pade odo
0: mo lo si program Sunday o a de ya mi lenu mi te ni mo bi ma se ri owo 16000 ti ma ti so pe ma tu je oni bi ma se gbogbe olorun de ma ba mi se ni rorun omo mi loyun obi ma layo atalafia won o fo gbe be bi e olorun tu je rowo yo laarin omo yin laarin omo yen to tu ya baba e lenu wi pe ah bo lo ti se se daddy
1: opo eyin ni ewo tun re e tun mo wo building wa
0: Olorun ko le fu emi fura mi oko
1: eyin yo 50000 mama
0: ben
1: ninu oja yi oja si nbe nle
0: ben sir
1: bonds eh awon bonds wa
0: bo ti e ni bi bag meta sile bayi gan yato sawon oja
1: bi unte lo ni majiri
0: o wa nbe bata wa nbe bo ti fera kun bayi bi mo ba se nlo tori e ni ma se duro leni ti ma lo ni Monday
1: e tun lo raja si ebi o wa pa
0: ben ni o daddy ebi o pa mi o koda ga awon ti mo tun fi mo ona yin gbogbo won na omi 77 na ndun
1: inu owo leyin ti mo wo
0: be ni o inu owo mo ti mu okoro mi lara daddy
1: ma toro baraki so ti gbo ma toro ki e fun mi 5 omo jo mi dada serious and wise member e mo ni owo mama iwa wo o ra mo to wa bi
0: mi je
1: to mo gbe wa mo ti ri moto tera e ti ma won captain laye nle ma fi ko flower bo gbe nko yin le won to owo lo yin eyin olufe Sunday okejegbe oye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko sin ti oye ni ojo Sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lay ko sin to le ye mo le so le je meta gan e kuku ti mo pe wo le yin o compensate yin na ni sa gugu sin je ti olohun engineer
2: praise the lord oruko mi ni emeka ogo ni july tawasi church ateko
1: eko le
2: ben july tawasi 77 eni agbo program yen pe o ma kan ni london ma lo ko so kun ohun je fa 10 million o ma kan wa nu wa keto it ohun wa ni 5 million emi wa keto 5 million own. Along for me 5 million.
1: Long fair, you know, 5 million.
2: But a song, tighty me. I don't want church, any key, I got a phone, building tea.
1: One shilling.
2: So, with 50,000, but a jelly. Kitoko and the premises see camp at one premi. I've only got a shit, and not aware. 60,000 come you. 50,000 of you would never die again.
1: I don't see you, Paja.
2: I want to say prayer as a song of way. I want to call and when they call. Pe Olorun ma surprise won before I got hope I lost see I was see church ni Eku Thursday in church no more by close to the she e prayer ta she prayer ton another to for me under 7 million naira so and I really appreciate God ile meji owo to fi po o ti pari
1: di de we ko wa se bayi mo bo a jo ngbadua ni mo wonu jibujibu ase lo mi mo bi ami yo se do to ninu hall ati ninu ile ateyin te nwo mi owo te natale kan na owo te pari ile re to fi sodun be owo to fi travel mi omo ye yin te le se ami o ye ba e je pe ma awon meta e ki pe ma awon meta pe emi lokan e saju won joko Oluwa ni eyin kan bi e mo na billion bi en tin na 1000 o wa leyin kan bi e mo na million bi en tin na 100 bo ba se wole na kan foke woni yes baba owo yo mo jade ni gbogbo to tun ku e ri se e lo mo fi gbogbo ojo aye yin gbadun o ti be next
2: oruko mi ni Oluwa tun sin Adenekan
1: nice
2: mo dupe lowo olorun baba mi odo clear papa arugo ojo mo dupe fun to olorun se nu gbesi aye mi ise mi ti bo lati 15 years
1: 15
2: iyawo mi lo nbo mi
1: nice
2: so n ba to ma n gbo program enikan lo wa iyawo ma n program kala go n gbo tetele enikan lo ko ma gbo olorun ojiji mo wa n gbo iyawo mi a ma gbo ti e emi n gbo olorun ojiji ngbo ba ya ma pa ti e ani rara ngbo wa ya to wa ngbo ta jo wa ngbo papo o wa ni program to ma nse nwo ese kile ti mi o ma lo mo ru pe ko sowo ani ma fun e lowo won ba to ba fun mi ko ni ka o ma fi ti ba ti lati alafara lenu sonso ti ba ti wo dirugbe ma fe serin de mokola ti ba ti wo lati mokola de iwo ma fe serin de bi ti ba nlo pada ma ni lati bi de gate
1: ah ah
2: bi mo se rin niyan ngbo ya ya o mi na wa join mi
1: no tun wa
2: no tun wa ti e tun wa leju temi lo ko miss program ya ara ara ibi ti mo wa lo ni pe olodun tun wa sore la e fun mi ombo mi o wa ni libya mi mo ka to lo
1: o travel
2: o lo libya o wa nun ti hasan ko sowo mo ni program ta ngbo mi won na ma gbo olodun o wa nun gbo daddy gbo olodun se ran enikan wa niyan eniyan wa church wa wa se soji lati london bo se wa nun fe ran so wa mo so do yawo mi bo se wa ran so yen wa ni a so mo yin lomo na mo mi lomo ekere o na mo yin ko mo ni kan wa la beguta second mo nu wa ni libya e de lajule to mo fi lo libya mo ni mi o mo mo nu ti hasan o ni ka fohun number e oni se o lo nse fọlọhun mo no play saxophone lo ba ni kin fohun number kin fohun number o sa gba number o connect omo yen o nu ko para ti nigeria ko bere wo flight o lati send you 450,000 si account wa pe ka send e so mo yen gba to mo yen para ti nigeria ma yen ti para ti london gba to mo yen pa o tu pada de o ni daddy ma de gbo mo yen lowo yin o mo na lowo a fun yin wo
1: e ma mu lo
2: bo se bere ise pelu omo yen niyan o sa to ise yen won to ise yen lati uk long ni country bi ti ma sise awon lo wa n se interview fun o mo sa pada wan ko lo se embassy ko passport e lo won sa fo mo yen ni visa 5 years won ni o le wole
1: o le jade
2: at any time so ma gba to ma sa ti wa ku owo ni waju ola ati yan o ma yen lo so gbogbo owo omo yen ti wa ni uk lo
1: o lu ran lowo kan tole ta e bi owo lo pe yin wo le fair travel jesu ni emi ni ona otito ati iye mo de ona si eni ti mo silepo ti o se en to le ti eni to le ti ti o se en to le si gbogbo eyin ti irin ajo nbe niwaju yin eyin to je ifi olodun ni fun aye yin gbogbo eyin te fair travel out bayi loluwa wi ki ona ko si niwaju hey we be testimony se se wele wele gbogbo eyin odo jesu e ma mura ale convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo thursday friday saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 nibi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amubo lara mi jabo le lati iseju yi lo eyan omo olodun njo wa je mo bi orisirisi amubo lo wa amubo kan be je npe ni amubo oko e taka seyin gbogbo eyan omo te ti mari mo ma won kan to je wi pe won ti loko to meje won ti ni to mejo won ti ni to me okan la sibe ko si kankan to duro lowo won e wa mo to ndun mi awon ko ya si mo ba won sun o lo bi je wi pe gbogbo eyan akobi mo fi adua re si awewa akobi omo gbodo gba pese pese adua ti mama re ba lan ti won pe ni amubo to ba la koja njo je mo pe gbogbo awon okunrin to ba mama re ni ajosepo ni won deposit awon kankan sinu aye e igba ti o ba bi akobi omo iyen fori ri ogun bo ni so ti o ba le gbadua gan awon akobi asimo gbe aye to ne won mo gbe aye to nira won o ni mo to fa ki se pe iwo lo dese ohun ti mama re ti la koja lo fa amubo oko awon kan be amubo omo ologun ni mama kan wa sinu church nigba to de o ni woli egba mi egbadua fun mi mo ni omo odun melo ni mama tori bo ti dagba o ni my age I am 37 mo ni 37 ni mo npe yin mama o ni mi oju be lo o ni nkan to se mi ni wipe
3: o di igba mesan ti oyun obo le lara mi in ti en pe lamu bo niyan o wa so nkan to pa mi lekun tese mi fi gbon o ni oyun yin e jabo afi igba to ba pe osu meje oni mb oni mo mo bi mo si ti bi mesan ru e so in to ti jabo lara re ti ni igba mesan o ti je o dagba ju awon egbe ori e lo ka pe won omo jabo iba ti ni omo mesan le mo ni melo le wa ni le o ni mi o ni kankan ope lo pe adua ope lo pe adua ni side ona mona kan lo ti yoju se mi gbogbo eni to nlanfani ati bo mi awon kan be amubo ise ni every blessed time ti on ba ti koja lo ise ni sa ki seru to birin amubo oko ni oko meje lo mu to bo mo lowo meje jesu faye le loju emi e ko to dipo na koja lo lai lapa ah eke emi e se jo olorun emi awon woli je nlapa enikan ni woli ki gan ni faru awon amubo bayi mo nbo amubo kan be ti on pe ni amubo oluran lowo amubo alaanu nigba ti awon alaanu ba yika nigba ti o ba fi se die si won kan to nawo sinu won ni ma lo tabi ko mama bi o se lo ipa ti eje yan pe lowo olore ipa ti ejo olore o pe lowo eniyan now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi ko to di pe ma ma lo ai mo ye bi adua to kunle ta awon omo olohun fe ka se sugbon ta ni anfani lati gbe yewo ma mu enikan si boya to ba di ola ko mo se bobirin nikan ni nlanfani ati ni amubo imi tun benu bibeli be in fa bibeli jinle ni en ba le ka ti olohun ba ji oye o wa mo pe ijinle kunu bibeli amu obirin mi na to na ni amubo iru to obirin yi now gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi ni bikibi to ba wa mo fe ko ya tan wa gbe owo mejeji soke wa kigbe eyin oru amubo lara mi wa ni jabo le loni o didi o fa amubo jade lara mi toro toro lati seju yi lo olorun tu mi le eyan omo olohun ara nti mo fi n so nipa majemu ko ba jesu olugbala wonu majemu leleyo awon ti o mo jesu gege bi oluwa to olugbala awon nikan ni won bo ninu amubo gbogbo eyan omo olohun te fe san ida mewa ati ore je ngbadua fun oloni mu ida mewa e lowo je so tele si ka le se program tola o mo sese n side ni na ida mewa soke olorun emi awon woli mo so tele gbogbo eni to fi ida mewa won lele loni lati fi tesi olohun si waju ofa buku ti an pe ni amubo jabo le lara won lati iseju yi lo ategun yi pada nla ko fede mo wa so tele ni bikibi to ba duro si owo otun da lowo e mo kini account number church 2017 4290 47 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni account name First Bank biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade now gbogbo eyan omo ti won bi ni oni today is your birthday kunle nbe yen ojo re ti e da mo gbe owo soke gbogbo eyan omo ti won bi loni anu alailegbe iranlowo alaile eniyan mo ni ko dide fun olaye amubo wa wa foke ni igba meta mo ni ko ja bole lare o ni ba won gbe aye amubo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity gbogbo eyan te mark wedding anniversary yen kunle mo pawo po leyin lori loni igbimo okunkun lati so ile yin daworo mo ni ko yadanu lato ni lo ile yen ko tutu bi omi ti won pon laaro ile yin o tuba yo tu se e si ri nkan toka si in the mighty name of Jesus oko o ni mamubo aya aya o ni mamubo oko happy wedding anniversary gomina wa iwaju ni ope bi ti mo resi loruko baba to ma ti temi mimo iwaju ni ke mo lo oya yatan gbogbo eni to ngbo mi yatan ko yawo wa yawo wa yatan wa wa ke lati seju yi lo amubo fi mi lorun le enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi ko loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi 08088 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
4: Onkile, omile, onkile, omile. Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: We've got the city on lockdown.
6: Got my own city that I hold down.
5: We are Splash 105.5.
7: Baba?
8: Yes, my son.
7: Tell me a story.
8: Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa, affecting the plant life around it. And when the time of men came, five tribes settled on it and called it Wakanda.
7: Why?
9: We are black. We respect our culture. We are the history. We stand for unity. We stand for integrity. We are Splash. All Splash. 105.5 FM.
10: 105.5.